Gaga kashan chio rungdi kanya nga zui lirim sengel hengi nabu cho la chamdi tashdili shukuyi. Tari pyo yadu yidu yadu nga zunga sun rabni meta loyi penda gube che sum chilo yidu nishchadu jinda jube che chok sum resa mingme nigi pyoge rungdi lirim ka yashi shukuyi. Lirim ka daga yugu gyabni chujo chikta kama nyini nyibapa kama ngab chungab yering FM mega hat gyachume sungta changa chene mitakha shudu chamba saye nagide.

0: xiang tang pa du na wa xiang le yo yi de nan ba jie wa de ni bo wa ji ba on bo da mi mi se wa ani nin da wa nin da ne cho wa nyo bo jie ba ani jing e che wa da ani chu so da ju jo de su da ne sa ko bo ba an da chin de yan da jun du mi che ba jang ba ji yu re an zo da cha cho pa ji ji da cha de ten du di ne de ne pu cha ba dan ju wa da ani lung cho pa ji ji da nin lung da nyo bo ki ne ani chi ni su yan ju wa ji yu se ani de yi ju to le zo ga de ji gu se na de ne xia ju da chang ju me ju su ten gu ba da an jue lang le ya si bu de ne ma de ba an de so bang gu ba ji re Ani mwane di menjuwa yindwe la dan hongo jesu zuwa gangra zina an du jun du zangwa guba dan churi dhizu yang na yang du jewa Ani datsin du dada la jungu ma jungu dwe la dila nangyan jina ma diba ngo tsa dan dhizu la manzin ba du tu da du to du da menba la gangra shuwa dan An jula gangra zina ten guba dhizu gangra shuju da xin du gai chepo shire jingdu Ani nga zu da jungu ma yi chudin jesu zuwa xina Da nga zu misir du ane chunga du yobe dhumu lupa la dhani chudin jatsu da ngoma le laja hindu ka chibu inba ni da mitsuma da shese jirese gani sana da jida nga zu jitsu yu chudu shi na ane jeba podo moni bala li da pola todang chewa da ane dadang leba ane chudin da gogor su ane ganchi tila yang da jitsu ngoni kunzu le dadung yabu yoba da tongi du se in da ina da ngoyo ji ne tsu da ane jangdingi toni shi na Ani jidan jeba pomo niji nani, dide pomo zubo la chudin deja chudin dan, ani jitsu nana tatsu dan, ani jeba po nija yabu shigoba, jeweba shire. Gani sina da nga zu miro ni miro junsin jike zu dida gala ra lido nisina, chugu dila ra lido yoba shire. Ani chugu pomo ganda shingina, ani deyi ombo sar misa, tsar mitang mitang, ani jesu yadu ganda yomba. Ani shiga da zangbo yomba da ngaybo yomba, dendro ganda, da ganda yom, tsangma ganda shi yom yom pachi da amma de rangin da shiga, ane gobji se, jue lang, su la da, chudin jatsu jule da, jawa hajan chimbo yoba shirese. Yina ya chugu de pala den jawa yore de, da jawa chishu da amma le tuba shire chingi doze. Ani deda jene, junsen deda le dene, da bume de jungma shi chabi je, ane dele, Nando niji jo lang ganda shi guba su, da rob tsam shuya yinsi. Da pime de rungma shi chabi ji, ane dele jo lang demi runga ganda shi na, ane dele nyebo joba dang, ane zowa shugja jeba. Ane tse da lo nin dang, teso dani dewa nilo chunga da, ane nyingla nilo wa. Ani xiangwa do jingso, ani xiu jikawa. Dini yana desu madu na hajiangi jichewa da. Ani nupa xingdu caxi nola jiwi seji da mensu denba. Ani labardu da xiangwa da jinga jiwi kazi na denba. Ani medu jina di dagarsu denba jina. Ani desu da dagarsu da bangu ba shirese. Ani da deme da sanya jini madiba da. Ani juchenri denja ba mayinba. Dujun du da koranjowa da, dine lupo la rinbi luce zina. Ani pime de jan zupo detan yungi yorile, an chugu zebi dula dine li labo yungwa, jirese. Ani ta nga zu chi pime shi ngwene shina, an chugu yabu shi zetuba da. Ani detan nga di zetuna, deye pime ji dewa cheshu jire sange dosi. Ta dene dutsu yungwagi an de zan jechuba jese. Ganda dan do duna, chitang pime ji da tumu mayi bere. Neji del mone si yonju yoba da. Ta mone de yon cawiji dele rig in cha zow da lumzo sin jugo yoba. Ju cawiji ta deso le chudin yobu jigo bada. Ani bumi de da chugu nga du yobu du. Dene si da ju lan su da denja chundi su ganchi chuni yobu chi che tu na. Ng cawi bumi ji dedun shibi kajan di da. Ani ju duin guba de jubo re jingi du se. Ani nan ju du an sama le jashi de shuju da choji. An tuji chi yan shuju yin.
1: Tanda singi nabal hengi cho la thari desa mimi niki pimi lirim ladiwe lirim tomato melon ishe lani churi na we pimi dudun ko la tamju yashik sen tibata pisha inyo dushu gyu toma yuchigi mangden tang denpo nangni sewe pisha kaji inyo dushu yi selo nang